0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pasimineti radio.
1: ZimNet Radio, the people's choice.